alipo ena rambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na angana.

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana.

alipo ye narambi ati kundi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana